Ele la la wa la tan to ulu kapi jamal mount yam kilani ni si le me. Ya male tan to filing mo le muli ainga sa sa va inaya ainga fer fani pe se fer man na ya le lu. Ole fa manatu i suli uma le ainga sa sa va inaya ainga fer fani pe se fer man na ya le lu. I sa tu yan tu i sa va i mo suli uma lo au mau i so se tafa o au tero nei. Ole tanto famo moe fatto no wina ile store nge ya solo su malfito yuni lwa filwono ile no fanga ole Mount Albert Senior Citizens Hall ile tolu Wairere Avenue e Mount Albert ile afola se fulu maletasi ile tayao to pena mailo a inga mole tanto famo moe maletua mai sau plate mole tanto lan filo a ile na so to faina pa tayelo se nia ile laulau ya male tay tay fono ole ma futanga na ale ainga sa sa vai na ya pe ona e fa funga mai yang le dei fo i vai ngola woli ya oni sina on tan to fa a linga ma fa si silanga le uto lu mai ile to tu ma le ndanga ni le radio sa mo ta si lima e va tolu amo.

Taju jola nahi luas pa belu te on tare ole jola fitu tare fitu am nat mulmuli o tato tanai pen pa ponga ile so stoi vai ngai lungo le wala u sil fir malo tato tro la mai ma tanai lungo le wala saung le mui mo te manawa I on mele sili un tau ne fia fila tau tu tau lufi au mga nubenga ole na sili fia lama le anga imota malawa so vai ngai lai tu le lau papa wa slow man traffic mai au pani anga I dungo le lau papa la tu olo ala alam papa au lai tu le lau papa ya tani tu lava uno falsa tu ya maa wa manino foi ya maise ole taimi lava le nei e makua anu le mua ya le oka mani ya le saunga le mu le na so vai ngai taulanga Victoria pa ngai dungo le lau papa ole na Pai asis lura wore traffic angai di mula lau papa e pepe malie e o umalawa imoto malawa saungle mu ya vi yelo ta tua tua o to inga ekula ni sepo link on road anga I Henderson mo lunga clean din runabout anga e to create no road pass wai kumete cemetery ya wa umofo ya si singo raso ya pa sao anga I new lane ya wo slow wale traffic new lane anga ya to Evandale Ya pe bucha nga ya tu ni wensa ya ke mo fo ya mayoro road hi fo aku mo to we nga in English bridge o mo ko slow wa the traffic a me bo etu ya tu ya new no road pass le pe kem say ya no minge o tu nga hinde ne new start our road ya ke mo fo mo to we o se vai nga centering em road ma dominion road o wala ya sa ne le ya so we har kem ye so le e mo wa lo le fia Ya bai bai mani ya wole wole sa ina ngona ya kase musika wole le ya pek pa pong pong mai per tau tu are radio sa mo ku le ko ka ko musika mo mori ai oi mo tom lawa ya nga I mo tom lawa sa ngale mo sa bai ngale tau langa Simon Street kai baba sa nga I New Market Manuka Road towards Queenstown on nga om ko slow war traffic ya nga it for Rimwera Road Middle Bank St John GI Eke mo po le main road na I Bilgerton road na I Pemua. You know, we ain't get past the Okwa mo park rang highway. Ya pa ko pasa for my. Ya pa to ya ngai my Ellerslie highway, Mount Wellington highway. Ya wangi mo o inga I see for Bagalish ile mo nga. Ya lo inga fa in halau ko pranga le piafi. Ya sa nga le mo le ta hole na. Greenland runabout lungo le motorway to the main mato ya nga lelele ya tau tai o tau sa ne fiafi pasi mai karo kalo mai yoe anga ia tu man rewa self more ma anga ia kili atu towards takanini papakura puke koe ya lungo winga saunga le mua ngai moto malawa so venga nai lungo le wala wapon klame pa nga solo ina ua tula imarita tau temi le ua lua sepulu biluche ona tale ole tula e fitu ya le nao silfia tale fitu Au nat muri muri o tato tala pion pa ponga I le so. Matu le tala le tau. Ya, si si le vole a por fitu. Tana vole tato leino a so I por malo tato tunu. Ya, tato I meli a pia po linga ma le YouTube channel. Ya, pa manoa. Ya, ma mai po le po yen pa si si langa I fianga maran fanga. Pa tonga ya ka le siya manu. Ya, hanga et po leo tato por klamse ya pa. Ya, po I saime le piafi. Ya, ma tango pia lava le lofo le ita tono pia lava sa ptalo loa. Ya, ma no le tru. Ile ne yaso. Fa ta fiti o ngan wenga ole. Ole yaso. To fi leo kako ya. Lua su limo yuni lua o duono. Ya, pa tala patu li tapai fio ke lope. Ma no le atunu ulo ma o mailo pa ta waa. Ile tau tua pa wole radio sa moa su lima. E batoru a mo tau tua mo e fitu asor ba yaso lua sul fai tu la o porome ba tal patu malur tato tuno ia papen foi tu asin sina me ota malawa ma non pale pap tai lau tapo inga tau e o matau loto lau tapo inga sa mo fai wa tapo ia ya e marmanuia lau pinga lunga tutofia le tua so stovine tau suina le vai or so I fua ia wala mani anganga mo e malon ma lofa tala patu ta lofa Tāna lofa lama, mā lōna so I fua mrea le au pengāna mea tātofi. Ia, pāpena po ia tunu e maun maru le tunu, ia o palopan pa tāra pātū. Le ngāte I lea sōsa mauta ngāse ngāse I mauta marawa. Alofa penan pāta o tolie ngāse ngāse o tino maru le tunu. Ia, lofa atu mpa tāra pātū, maru le tātu o tunu, mā lō lama le pane, pa maru longa le li e pa iatu. Ia, maua le mānos, tātou tiao ngāmo e maron pina ngaro ele ngano I lātou. Tulio la tu fa salanga so stress yo ole na tu musu la nga pa yo le li ya po I mai la ngona san mo ta tu wo le li po no la mai wi ai le yo la nga ma bai a ai tuli lo ai ya wa le ho la fa ba le no le na wo umana ta pena lo ta so ri
ia ele to yesi tinga yo ele to yesi ko yo na le pepese male o angelu ma vi leli ia ma pati pati pa yo lima a le was pu ba minute ona tane ole to la fitu pa ka lo ba tu pa po wina Danielu ia ma ainga yo ta pe po le pinga le pepe pilione pa tu ia san masina ia pe na po tu sa ene ma sion to atina sina le ma sion to atina ma anen bay la mo ni tole mai la to umalama o ma puta mai to tu pa Wale Radio Samoa Sunulima Eva Tolu Amo Musika 1

E o fanga manu I o lulu o la au, a wae fa fanga I funga o la au. A o le tangata, e fa fanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona fa apongai, e a fua I lona si o si o mianga. O lona le asau I le fa atufunganga o le iloa fa ale aso, mai le tautua se ia o o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō wha manino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua tūtū wha manu la iti. O manu la iti ele ma fai o na fēlele I mamao, ai fēlele I atu I leisi la au maleisi. E fai I tangata maua lunga ua tūu o la tūtū langa mamalu, a ua wha tangata le ilonga, talo fai. Ua tūtū wha manu la iti le pa ia I tamalii o no le sā I linga o tupe mō le neifa le sā. Mā lō le ngā lulue, ia vi ia le atua. Manu ia lau wha zau saunga.

Ora ba tu ya ya sinta talatau malainga mano la ba pa tai mo la pa nga la pa tu mon via ne pya phi ya sinta talatau malu bu go go a e ya santo I ne ni de wo ba po ye na le kami po yo do mo ru mo pa ta wo go de yo a ku le mi ti pa tai le tu wa o le mai nei tau sanga e tele mo o le a fine pele Te talo ia moa pea lo manosi I le tino sili le anganga. Ia tu mau pea I le te talo e moa ai la sanga uma o le lua ainga. Te talo pea ia moa ni o lua suli mo le lumanai. Paptai o tiu te whai te tono le ainga ai maise le kane sia o lo o lua ngaru lue ai. Mana ia, tau tai Yesu. Alofanga, mafamnianga mo oile a pinepele. O matua ya Living Serena, emlo tua ngane ya LJ Lamostele, all the way from Auckland, New Zealand. Mia do was. Pasu se kone nau tu atu amore mole, ele ol pasu kono vino te ne? Ele a kono vino ke pasu se kono longo vino. Ia oluma mayor minute, amore mole.

Ia u mai amalangang pa lalo bed pa ta ba ale au ona. Pai ma ponga ta bolia le bolenga le radio Samoa ma te pa mania tua so pon maro ta to no te mati na o so ma tua pa pinsa o la mana pa na witi o to uman pa mania tua so pon so yang a lelo ta to tua. E am toi pa popo nisi tau tanga stele so I pua mao lai. Tātou mana tua pēa, ia mea pē tātou e whaia lona whilangalo. Manuia te leo tō aso I pua, happy birthday to you all. Si ponga mani o le Eva Eva Band. E le umane alofa. Kusa pele te nga alofa. Kau ki o.

Baru bidu tu yang tahu oleh itu lah balu fasi silang aku tahu nukmai melengang apa lalu semai lalu apa ponga samoa ainga semanu ile apa merfah lalu koi me ya kulis pikori ile mori baru mori keke iskami awal me le apa merfah lalu ualang aisy menato le ni ainga O nofo ma matai ainga sa seo manu. Na taupureina e whataunuina I le masino I o lailua oru ono. Ua whailo atu, ua tōloina le nei pā moe moe. Ea mo le masino te sema I le aso suruiva lua oru ono. Whautangia mai. Ngai kea wangano. Tātou ainga umo o loa lalam pāpā au I New Zealand, Samoa, Australia. Ea manise o atunu. Ua leo, pamele upu, ua leo, nofo masau fai, pei ona tala noina mo iulai. Ai wa tolo ina, mole masina e pei ona ta ua ya te sema, molo to si le pia. Pa petai, olo sai nia le nei, fa asilisilanga, ele sao le ainga, sa se umanu, tina, tina, tina, ya se umanu, ana, teni. Se umanu la faele, se umanu yoane, Wikilifi, Ioane Tusani. Se umanu bao sea a John, tia faptai a John. Tia sione tolu, Ioane le ataua. Fono ya ta paonga, famuina. Pelesi se umanu, pa awila, ea maongo tia, taano sanga, malenganga pa anualo. Seki, Alo, me siri ngai manino mai, waleo, Waleo. Tamam tene tuai umma sa o tawina el colisi o avele fontanga la copa e al kelani di sila fa mole mole bala watu male fa lo allo I tamam tene tuai umma sa o tawina el colisi o avele o lo alalam papa ao I au kelani ina ia wai mail tato fontanga le aso ta ua o le asto nai lua su fitu o yuni Ole taini mōre silfia, tolu I le awauri, no whanga mōre silfia, youth line, Manukau, Tuatusi, Tasi, Palima, St. George Street, I Papa Toi Toi. Pa mōre mōre manatua maila ure stala I lima sifulu tā la. Ea, mōre tausanga pāre tupe mai a perila lua oru ono se ia ho'o ia mati le lua oru fitu. Ea, lofare tapa au I nangi e mō mōre mai. Ailo toso I fua maso mātou wola. Pāp tai lama le prestene, ma le ofiso le a kaupa I au kilani ni sila uma. Nā ngaia. Ngaiere uma. Hei stanzo pāsi silanga, Team No Excuse Sumba. Ua, saulama le manu lu, tini hello ma lili pe a enopo le pane.

Nga pa ia se o pito titi, lofa tene atu, ea, pa pe ina tu asin sina, ma pan pan o le li, ea, mese lau pengaru nga pa ia le atua, lo pan o no manu, ea, ua sa mo mo ata ea, o man ria lau to ngā nubenga pola pola, tu atu na yo matua pa le nganga, sunga to ina ya maputanga pa le o ngā, pa tu ea la ia manu po alo, Nia do ngā venga e paka asai wuri, lo patupo I mta panesi o tātou, a ingalotu, o lawana yalo mpanao, e meso e kānesi o umalama, I olo ngā nuduwe, maro le atunu ua lo patai tō mōtō, pe ina le opengaro ngā pa ia le atua lo patu le, to ina mano lo, ya, mai lua patu, lo patene atu, ya, e pa mano lo ngā le li ia choe, Olo soy poor Maria, so we fall and lay up behind the bear, so we fall. Yeah, while Lavana Uporeola, Sulu, your tato, by Mam Lama, your tato, one up, but too soon, I did. Papanga, yeah, Banoanga, Robati, Matuia, Wati, a kind of sea papa, Tonga, Kesiano, Samoa, Eva, Clady, Manaka, Maria, Long and Winger, but for Samoa, Sunga Penanga, Manua Papa, Matua, ya, Marianne. Ia la ngan benga ngan wei Samoa. Ia mai se lupe pa lele. Ma atu nu za atu e mula filofi. Ia lopa tene atu. Pe lambo ngan wei ai. Ia maua lambo to upi ngalo mai lele I. Na wana tala ina upi ngalo lo tato atua. Ia maua ni a nganga mo ia malon mano. Nuia lama mano longa le neipo le lopa le lii. Ma apte jene langa longa mai. Ia mai se Loto utali eina olo upata wai maota malawa tono lo saa pata pangarwenga wa tunu o ema mau ia upe alaba o maputa mai ai. Bae lo tusa ele li so tahato mnuia. Alofa tele mo ila atoe leo ato otoa le marosi. Mamano le atunu o izoza maota ngase ngase maota malawa si la fia ele li ime oma. Alofa tu utua te mano lo ai. Pa mano lo nga le li e pa yatu pa yane pa ifo. Ya mawal manosi au ngā soifu leola mo ye malon pe ngalo ni se ai ngo pe ngai pa no no anga ni se pele ma tanga mo sien malanga mali a mai se le anga ngo le li a lo fa tele mo na to tuli fa salanga no fo anga la ba tal ton ye le fio ya se ya tal ton le lo fa o le li e batu lo na file mu o tuli lo fa salanga to musu a tu lo wa file po mai lo wa tali e po mai Puri tua re lalo langi. Dale mātango fio re lalo langi. Ma umau ar soifu. Lopa tene atu mo o tau. Tauri pa maoni o tau pa salanga. Babe mase lau fie. Tato fei lo ae. Ile mātango fio re li. Wala ngona re salamo. Tato te oa re li. Penawe e lo poto mo lo si lo fia. Ea. Pemoe le poto o solmona. O lama ni e fa moe moe lo lama ata mai. Ewae. Tato te pesili re li. Me umai muiai. Paptai pa tua ya, ya sinda, tala tau, paptai mora whaanga, manuia po I mano longa le leipo, pea po ya Juri Jana, Popovic, ya mano lama le mapta mai, pea po I usi ya Karen Mika, ya saoa, ya la sefulu, o yu nai, ya te matariki, ya leo koe mamau, paptai, Teresa Ele, masi otu atina, paptai tele lama lo patu, Silo matua ya mo pe alon so ifu mria sina leo fa pe na po se o tu ama na to umalama a lofa tu taito mo to malu tu sa le li so ta to mria u pitia I ta to yo na ao fa malu lo mo na ao ma tango fie le malu lu mria malu longa malu le silo ya e pangane le ai es paiva e asa ma se ma mau Tam pala mai na ia atoa, ia e papena, pa mai tau tai mata para pala, e pisi ale sami. Upo e pala ngata I pale, poto tau tai sela na atu iama, pa mangalo taito se upo, so poutu, pato ese, pa mangalo mai leo ono pata wa. Pusia pe tato ilona mata ngofie, malona lofa malona ngale, ole pe arpani lena, pia sila sila ma elo tato li. Manuia le po, le lofa le li, Nuia po le tātou po launga au noni po po ngā mua amule au lo tātou atua. E lo tātou po lau atu I le tū ma le tū o le lalolangi. Ea pape nā ona iai ona au la vea e mōlo tō soifua ma lo tātou oro. Taitu taroto le au auna soifua. Ea mani.

Talofa Samoa. E mafaira so son yetu Dr. Cheni ngasinga seole maisuka, toto maulunga, ti ngale tino, fa pa ui non pauna, maisela, mangyeso malikanesa. Maule ti e fa mamai lo puta, mali paste, mo nifo ti nga mali fa amnongi no lo fufonga. Fa bear product, bo o loha fa so son ye fa alam mali mole ma dark spots o fulinga. Wa tele ngali wa mawala to pepe onar so soni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tortolo fitu fitu, lua fituono tortolo fitu fitu, pe afiwane ile lua luono, Great South Road I Otahuhu.

0: sunga o fenga fa ka o ka vale fo mo nga max ila
1: se nga uka amilo e kilangi mo koi foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited le ai ma wai so skoi nga mag ma pa ka va a ole me piko sidi e nga le luoli ma ka la lwa ya so le kokong
2: le tire world and auto limited e te mo wai ta vale ma pa uto mo fi ya new sila antoa mo fo i city mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le telo i si au nanga warren of fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole tire world and auto limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: Uzo o.
4: Oso.
3: Sun. Fe fe u kausinga yau makari ila maanga yau lau ka avale fou.
4: Ha ha. Abui we amu se uso. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang fakamoe dau fainga duinga. Ai o akuria fia fi wa show lau ka mai lunga lau wala. Ma o ma kwenga ka vale. Piki apu SUV van. So skwenga ka vale ha.
3: O feet fai tava.
4: O le lima ongo fiku Great South Road man kai. Pe vile le o vadu se lau lima o rua rua korfa.
5: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau ta vale.
6: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.

lele ye wa matua tele au nga luenga bo e faya ia me uma ele poto wa tumu le lalo langi ia uloa e tu mau ni mamalu lele ye fawabau e fia fia lele ye ia na mena fai e malielo mafofau ia te ia au te fia fia la bau ele ale ye le tamama manai ia vi ia lava oe ele nei tai au ua matu sapi au whaamunianga le nei tai au fau. A wai lei lava se tasi matu te maua ile ola ua na oe lava ua matu wala usuai ma le loto fi fia le nei tai au fale o loto a ma le loto whaafetai e pese au vi inga lo matu kutua alanga ina lo manu malo ma matu vivi ia te oe ma whaapea atu e pa ia epa ia, epa ia lava oe le tua o au. O le tua sili sili ese, o le tua matautia, o le tua mamalu, o le tua mamana. O le tua ifo uma iai, o mena e feia. O e lava le alefa, ma le omeka, o le amatanga, ma rangata anga, o le mua ma le muli muli. O oe o le faipule, o le tua mahalosi, o le tupu, o le fababau, ma le li, o le file, buu. O le tupu, oe o tupu, e so ifua, ma le vavau, e o le fababau. O le tua oe malia i mana oe mele leu malawa. O le tua la eile vi ingo na mamalo o le tua e pulpuru le matango fie. Ta bafa of te tele leo me alofa. Le ola fau o mātu mawana nei tae hao. Faftai leo alofa o a momori mataitai mai. Le fo launga le tunu o le nei tae hao sing singi. Le leo o malei fua mai ta pa au maenga wala fai fo i fangunga le leo o auna. I ona nei fua o mātu feala mai mātu mara fie fia. Mātu pese faftai lea tamala upule lea. Faftai wea fa popol nea so fodo lato su fua mwana mātu ne yola. Wa mātu wau ni ele nea sfa reile. Wa luas furuono ia yaso yuni ola fo launga. Ne tu sanga. Sabaringa na neva yaso mai lona amatanga. Fa malo faftai wa mātu tini tau no. Lasa mulmuli wa onga na ya mātu fa nao. Lasa mulmuli fo ya ngarwenga. Lato le ngarului fa iungo pa yaso de jasi. Mātu malanga na ne yaso lo mātu tama. Mātu tuinatu wa ao. Fa mulmone. Si eto taila mātu fo launga o leo fai nei. Maria Faibola, I think I managed to know. The Nayas of Four Way, am I? All of again, I am out of fun out of my and out of our honor in the Yasso. Paolo, our Malutia Maleo, and I am out of fun out of the ill porto, I lay our honor. From near Faibo, then I bear my limb to my tie for your honor. Our own and I am out of fun out. Madu Talaman to Pesa Mona to Pele to Ma. I'm going to name Familia to know if I buy a joy. Maria to attack your Samoa. Punia na yo matu, ainga umma mana yo matu, janga te umma ele ngate sambo. Ai fa penale, lala mara pa awai, so se vaenga. Ole nei, lalo langi. Alo fa gia fore dia tunu ni usiro lo matu, lo nofo mama wai. Fa pena tunu umma, ole nei, lalo langi. Matu si ima ia te ore nei tae ao, so stasi o tangiatu fia maura fa maro longa. Ono ngase ngase mai ole tino lo fa tau tori ei toro ainga. Maso se maota ngase ngase. Mau mana fa maro lo se pa yatu pa yane pa ifo fa fo sier malosi fo i pervi inga i ant oi ya ele ma fai lavona ngalo le talo male fa fo mai na ya matu matuo tu asin sino sa moi malu mo to malo so se no fango to sia i la to ne vai taimo de malu lu ma to malau ne ma fo na fano lo lo fa te to wai na la to ma fa fo sia pero la to si fo lau de le tino sili sili lava ele anganga o me omalang formato faya ile ne yaso fo e mailo ma tu tu faya mar fa maoni ma ye faya ina ye fo ya tu bi inga ya to e a tu ma we pe lo ma tu fa ta ba lo fo mai tama fa mo dia tu tu ale radio samoa ile ne yaso a to ma tu wole ma tu bala au ne me bala ba e ala le swa fa ma no ma lo yesu ke bi so lo ma tu di mo ma tu fa ala amen.

0: Radio sa Amoa.
1: Sa Slima e Vatoru.
0: Amo.
2: Pai o matalo nei talo tauro nei fwy tae o marafai o marafai asu o tāan te wanga tu iei tama ki makaura wa o kilari no whaka whasa lango Radio Samoa I walo il pahalu lūre nei teimi o nei tae a winga wha ma wina le tau mone so I au kilani o nei wha solo I na pa utimu e ma mafa timunga nisio teimi wha mai lama in tau e tau na te atu ma mafa na timunga I le au au ni nei o na savini wha solo nangi ma alosi mai sauti si sifo I wa sifuru kina mitari julai nisio vayanga o au kilani Tau nao atu na fia fia na leo mongo tifo ina Sabili maro losi sifur faro maurunga na le maru duore ea mo au kilani Ile nei fo I aso foreile balu ilona mawalalo tahe au pe au lio le afa solo na awa walang le leili tau tena vaengo au kilani Sifur fitu maurunga na maru lufa mawina mo au kilani Ile aso tahe au pangai on tuatu lang le leili aso sa Le nama aso fau lang le leili aso ngofu aso lua aso lulu male aso tofi Mama,

0: Rosu Tolu Jelly July on all the pork lamb man on the tie out in 845 one of our summer tartu yay, my love of tied to know. Your tartu, my foot on fire, and tell of a money tie out on the Facebook, money, YouTube, or Samo, Kyoto. I don't see for a lot of half to tell it to the town of Pango for a ton of money tie out. Yeah, money for my FM 106.1 is a more than I thought it is a little bit of a more than I know to our oil to run a manosi. Be here to go down to all your money. Kind of for one. Lele, oh, I'll find my letter to know my time to fail a money fee. Il need to longi, your poor father no for Nisi. Our general Venezuela learn to know a lot of my toy mafatia. Luore de mafu e ki kele a marlosi. So so oa, ya te lole update la te mare na mani tanga wa ova marcelau tanga te mare liu a tau seri po inisi a.
1: Fitu te si male lua, male fitu te si male lima le marlosi o mafu e na lea na fai na e Venezuela. Ya ma o le tulanga whanu no te le foi tu tonu lai mai se lava foi I le poti mai tu tonu lava pe ona sau no le interior minister le sungai a Diosdado Cabello e fai a se onga onga o mafu e nei pe tilo tilo le tūlanga whainga tālala o iai nei I le soifua mālolo ina fo I le fua le selau ono suma lima I la tau le o malitai au nei ua maua fo I le ua maliu au nisi o la o tau sa I le ua ova male afe o la lo manu nua e o maila le taimile nei o le tūlanga fo I le I fale mai ia ua te le lava fo I ua overpopulated te leo fale mai e o ia tato ia lato ambulance e iai ambulance fo I e manga o mielanga ruenga koe whaola I fo I le ona e te len tūlanga ele o le lei ma ele o tu la I mai ona ele I mai a tele atu foi seisi foi o fa'ala ve lave sa a afia I lava foi Venezuela I le taimile nei so o le mafui e la ia la I lona tu la I mai tutonu lava foi le tu tau se mao a inga ma le tu tau soifua malolo ina o lo watalo sanga ina ele pale mia foi o le atunuu ele ngata o la wafa aftai a Donald Trump wa le umo mua foi el waku le so soangi mai il vaenga le ba international help o lo mana o mia foi lea ina ia fa so soani I le taimile nei le mafatia foi o Venezuela le olo o yal tamil nei
0: so ole to langa na ye itana no ele tinu le o Venezuela ole tinu o ele o yesela to president ole tinu le tinu na vesi na famano simbai a America ele president ono telo to inga fo imole to langa lo ye fa le tonu tele na tinu le fo vai taimi ya ole so ole le so o ki ki nokori le maro lo serio ma fu ya le imole to langa ye so ole final mero na to mari liwe ono aru dunga ona olo o fa wo ya ngalwenga la to fo le lave Ya malfa mo bolto chelo lanto yolo to sa dia temin ne ya kai do yai ai tarsia al tu langa na lo yai ele na fo ya chenu Venezuela so chelo no anga ina fianga la langi mene fa la fa na tu ro ta to fo ni si lo ye na van nai lap ta inga le time le time ele tu langa ele tau ele po mala ele chenu or bai kai mala malu lu te le fo ina fa tia da to a fa ina da to tu langa yai ya timbunga o sabili mo me va pena ya chelo chasi le vanga na ma fo po kala Ya mai nam changa benga la bai tau.
1: E peo nei ele a sona na fili e bai ngalo le mai se lava fo I le I Wellington e lava ia peo le na matua fa apito lava fo I nisi o lapta inga ya mai se lava fo I fau tuanga I nisi lai sai I le bai ngale I coastal areas ina ia fa pena fo I na tama fa ia nga I nisi o bai nga a mawalulunga fo I o pui pui ngalo lava fo I I le tuta I fe malanga inga va alele te le your flights na fa pena ona le fa tau ina nafi mai se lava la mai flights uma mai Wellington yang ia tu Blenheim, Nelson, Christchurch, eo fo ia tato I Aukilani, New Plymouth, Palmerston North, Napier, Hamilton, o vaenga umana, o ngai vaa umaya leana, tau fia lato fainga malanga ana nafi. Ia ona o le tulanga sa ia I foi, ia le fale tono le tau. Eo fo I laife malanga inga ilungo le sami inter-island o le saaf mai tau atu foi. Ia na tau fia foi, ia lato fainga malanga ana nafi. O lo otu mau, e peo na saunole sunga le awa o ia tato lapta inga mom tangi mano losi o le lavalo tu mau I le vaenga le Wellington Wairarapa Marlborough Canterbury Otago Southland Fiordland Hawke's Bay Tararua District o vaenga I o le lo tu mau fa pena fo I timunga mama fa le ngata savili o timunga ia fa pena fo I le matangi mano losi ia e tele vaenga a o le snow fo I o le si tu langa le o le o tilu tilu fo I le le ia amu ia la ko io e mongi ai malulu ai amu ia la ko o lai makamaka I le snow o le la ona nafi lena already o le wa yai fo ile snow wa ai I Southland Central Otago o Crown Range ya Queenstown Lakes District South Island Skyfields o Kalemanga I kafial ka kiskai atsa vai ka o ye fiskaski sky
0: o ya so wa manantu de lele va to nai vai nga ya o le tulanga o ile tau il ne vai taimi a to fa fonga to man to fa long long ola fiang ola langi mene fa lam fa natura ya e ono a mawa fo ta to to lang fa pe a masha pa wala me ole sa un de ta to mata pen pena e taimi la ta ye ta to to lang ola ta wa wa nge me fa la fa nga ku ko ade ka ngwa ma sisi ya a on na sa de ne mo ku pu fo pe ona e le ba nga wa le ma sisi ba nga ye Venezuela ma fo fo win or malo losi de ma fu e wa pe a ke ronga ka sel mingo ke nga ba le lua de a ole maro lo si sono 7.2 ma 7.5 oh sorry on qua ma lo sia ya so on I love to inga molta mo tanto ni sila ya on tu langa na lo e tanto tanto wa ngatu fa ngata ne ba so tanto ye ole fenga inga le a ni sila ma in ti mo fato inga sa lo to ole ai pa lu ku al ke mi ngai tonor par mene fo le le ti tira tu lo wa pasiele first reading Ya lo fi na wa ba sa mare won sin Peters ele ye na ba nga po closes ole ol fenga nga ele o ele ola ola ngoina ele New Zealand first
1: ni sio ye nga ole na toy fire ol sa tonu nga la mafo yo le New Zealand first ola wa ye ye nga na toy fire ila la to ta yala po la to policy le na fire mol FTA mesela vala ile trading le ma intia ai ele o mafai ona fa ala wilo ina mai ol sa tonu nga o le New Zealand first o ni sio ye nga o wa ye pe falling mai etau fa ilo nga lanu lai titi lava pe afu afu ia wa ia le tamile nei e te leina e ia vaenga fo ia wa ia I papupuni e mawhai ai ona whaonga aina mawhai ai ona sa o loto le o mai o tangata intia I to tono le tato watanu so I le mawhaufau fo ia le New Zealand first time mai se le minister o le vaa I fafo a le sunga fo I le fionga wa wase mani a tono nisi o tu a whaapea o le a whaa wautulanga ia e au ina a whaaina ai ia le whainga whaangainga I le vaa lava fo I New Zealand intia a fua ia in tia tasi tisi malfa miliona le au fa I o lato o le atunu e maise lai le tiru tilo le tu tau tamau a inga pe o le tu le leile nana lai ona tau mafai ina ia fai a fea ngai ia ona o le tamau a inga fo I o la o lo o in tia lato ia ai o tulanga na ele e ui lava fo I la o lo o tete ele national ele o yeisi tulanga fa pena but o le wa au mai fa ala wi loa ma fa ala wa I tele ele New Zealand first ina ia toi silo silo le iai fo il palmin
0: a fatono le tu le wa fatono le tu lai ono le tau tomo rebe Samoa tato wa vai se tasi o vai ngau fapo po le fa mai taranaki pe mai a fa pifanga mai a swao la la tanga bo felice mekaele tato ye le pokala be baro le time we le Samoa fa o ngata nei fo I yaso a no se

0: Fava Lufa.
1: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
2: Fapeson, siapa kau mian kamala, kau mai di Asian, mak kau kau mila, yang lain siapa kau udah kau kini.
3: Udah etengan nak.
2: Epawangal etengan muka kau. Mana cuma real cahaya, lawu malangan layu cahaya macam ini. Langit fajar lawu lecuno alala, ilu pitonu acara naki, ojo star fifi tele mole, foi pitonu, ilu bawa ya tu, esetasio piton fal mak yo lewa about two, fal leya tini. The late demo na to fo lo out to ba to mo tanga sanga sele fo pito no New Zealand
3: ole fa tsa no nga le na ole si fo ai fo ile ale grand salma lo le na fa po poina ile tsa sanga ne se ma vai to nei a li mas fo iva tsa sima le lua miliona mo le to fa ale le a tu fa tsa sila mai si vai nga ia na a mata ona fa ale le redevelopment ona ole mai tsa ole ia fit a fa sala wono suma le lua tsa sima le ono miliona le tu pe a to ala va le na to e fa mtu el malo mo le to fa ale le ia vai nga io fa ai ole mangaiala vai ngala yo ole o toi faalele ya foile toi faalele ya le ed departments mo ilato foile anga ya to foile time yo faalele fa for say ya ole icu le fo o toi faalele ya radiology and imaging ya kamale fa ye ka ko poenga ka foia ole laboratory tolu se full fast stations le o ye to tonu ina ya to tele ilato e mafai ona ngalulue fo mai mai ilato ilato te faia sa ile ilinga foi new maternity units. Well done, Oka, maanga ya le leitele. Dedicated primary birthing units o se tūlanga le leitele lea mō naiti nā maitanga e maise fōi o naiti nā fōi e anga i atu ia I le taimi fōi o la atu e sesei nei matamaiti. O leisi vaenga lo maitai watu I ai, acute assessment unit. E le ngatara nā, o leisi mea maanga ya lo wama kwa I faile le ilunga alfa alo alfale ma ilia lau sunga le au au.
1: Nice.
3: Malonga roof fōi lea, inga ia faingo fienga lo akul helikopter. Yo mana tu o nei vaenga tele nei rural areas I le region ato Taranaki le la wa manga yo mau tu le vaenga le e alu waku ai le ambulance alu waku le is fala vlavi o lona winga maku wa I le access o tangata e mo o mia so sani e mai se o lato o mai mana o mia so sani mai le fale mai
2: mana ya ya le lei o tala fi fiena mo tanto o la la ma pa pa a ona fo tu ni sila am bu fo o ko wia le o si se vai aso la titilo a mena va nga mas an update ta po kala memo mo le teller fo fa la fa sa ino fo le mai tono ni si ah o titilo at e fo la to yen po ina ne lo fo le e fo ringa mai wo fa nga in e la to ya ya po la fa fa la po tono fo I o lo selling a bene o fo la fa sa in plan tal vo ah tal vo fo le fa na to ma ka ka yo sel e pa na le me ele sao ko o ni si na ye ko nga me e mo u ba ah
3: ia
2: ia
3: lu se fu lu wa nga le lu su lima tau sanga ila to ia na pu e ina ile operation fa ngo ina operation tramel e pe ona ia lu se fu lu lu le le ia la ila to ia na pu e le le a e to lu su ta si ia search warrants fo ia ole na fa tau ina ole solinga tu la fono ole fa na na ina mai la na o le tatou methamphetamine iva se fulu tolu kilo kalama
1: wow.
3: Ai nga ngā mai kokongo a kaku a kopau o le return trip fo ila lea mai Malaysia o ila lea na na sawai ia le vaenga le na le ukalanga o ato pau ia e faafetai lava foi ila ngā luenga mai ai ale customs ile tatou malaiva alele au kilani ona o ila tau ia o le o mawhai ona mawai tulanga ia ia maneifai ngā wā a o mai a kakou street pe o mai le no fanga o le fa maukuai ia o le amakua sala lau ma tele ai le faina ia o tangata lau tele mai se lava I tupulanga nei le au vaenga ia desperate for money a
2: so a o le leiso o le o vavatua mai ontu la ilanto ia le famasinonga fai tu malo manukau ia ma le tu alalo leo leo ia malanto umolo ngaru duwe le pipuinga o le fasa a mai au mene ufala fasa ina tono nipsila a te ua e silfia pe tau ite ia pe masar salolo inisio lo faya ia vaenga Olam fai laba na fai na balau. Yel over selau we protect over selau. Iba tor fitu ono balu. Over selau iba tor fitu ono balu. ya ma tu le lo le ma la tu ma o lo fayon la tu fayon arwen ina ya fa fayon fio na na pu e mo a
3: ma ne ya fo e ya le lapta inga ma le ai o ya le customs le o lo tu mai ya la tu la ya le vainga le tu plan tala vo ina ya mautino ma fa fa mo mo lo ai nga o e yo ya la ya le se tu langa fa pe fo le ya ka fa se e ma ya te o tu pe ma me ya e ma fa fa le le lava I lo ai nga ya o le fayenis a wa o nga lifetime a a fa pela e sa fa sa langa fa pui pui for life oka ma ma a
2: Ya le le choice se furu mala iba me do jolo jolo tala le tu la e fitu a ma e fa fianga fe so la ai buli tambe te tama fa sa mo le si li poti maru ona wala tu na tu no le tu ro le ba ya so po kala me a me tolo la ala si fo
3: morning dad
2: no ni

0: Marumaru, New Masterton, Heavy Rain Warning, Masavini Marunosio, if we're up to English, Futuru Marumaru, Rule Saw Napier, Heavy Rain Watch, Fulima Marumaru, Rule Saw, New Plymouth, Aloyea, up to Ingamo, Savini Marunosi, Strong Wind Warning, Motosalos, Full Kilmitari to Lan Marosio, Savini, myself to Sai, Nisho Taimi, Fulu Marumaru, Paraparaumu, up to Ingamo, Jimunga Marunosi, Masavili, Moto de Saw, Evers Full Kilmitari Marosio, Savini, myself to Sfutasimorua Maru Rule Saw, Panganui, Strong Wind Watch, Evers Full Kilmitari to Elate to Lan Maros at Savini, my Southest for Lima Morunga Maru, Malabo Warringtoni, and Ingata on up to Ingamo, Timunga, out Savini for you. So heavy rain warning and strong wind warning, Malabo Warringtoni, the Saw, Baba to sell out to Full Kilmitari to La Ola, to Qua Maru Rossieri. Of the person really deporting for the final hour. Yelling up, yeah, of I'm now, is if I'm on Motu is out there. I mean, Motu Matu, yeah, or so long a lady town water. So, Tama Kibakawa, Kilan in the Fang of Asalong already Samon, Sfulo in Malu, Lord, and 8 time at the time to Mowing or the Tower, so about Timo. Solo nine miles, my first ability. Yeah, myself to see for even 4 kilometer to line is your timing all the time. Day or to the Fiafi and Nane or more water miles and last ability. I up out here along the lady town. Lang de lay for the sas or fuas or was rudos tofir and abayaso or the alang in the lady town more alkilani. So buying a lot of money and ala by tau, ill in 8 time, all a tie out in Uaiva, what I nay, ear lay to la fitu, so or Morgaco by yaso ring. My law lava, my lord fall out. Kiki ma aki awa. Ha? Wa uma a.
1: Kiki foi a sulu longa kongko e kulunga ya le wa uma. Wa uma ya le fai unga.
0: Wa ya se si suru ifo wa oras fari te fai mone mone. Ma no fa fai da chino le fula fatasi mai. Ya mar malanga fatasi mai mal tanto maru na tai au. Ile ni vai aso a toa. Ya le le vai fisa kopi ki maanga yole. Ya se fai le fai mone mone.
1: Asi koko alai sata vai. Oh, iyo e. Ya ai ama wangena mal falawa la umi fo nga ni ya falao falang e ka ilo polar ka unga wifi ngwa ta tulang an pertani friends stick ya ya ka fai ngwa ya falao la umi ma ngai ya oka o umala le so farai le ya wa afa pela ya wala afa kumula le ulo ya longa winga koko rise in the morning koko rise in the night
0: pe pesere ngur kamanga le so ako
1: ya wa kamanga ya ngi wa so kimu ma so la le pung sama
0: ya asa wa e fo e mor pui pui ona ifa na o ti lo atu di potin mo volta po kala me fo lele o lo e lapta inga fo lele le tu lang o la fa ina te lo tu pu lang te lo bo me ne o AI generated child abuse lunga o tu se mani potin mo wa o le technology le le ta tu yel jemi ne o fa ngo fi ona fi fi to mai ti e fa onga ya I little that they know o te le yo la fa ina fo yo ona tu pu lang te lo bo ya on pui pui nga tu pulang ya one yo a ma sa tu sa mo a
1: ya wa ro ka alo ai ai le wei ai a o nge nga fai mail ai ai ya palasi fo nga lo ala fa o ka ko a pe yo tu lang na wa o le ala o lo o ta ma fai fo ia le minister fo I of internal affairs ya ya Brook Van Velden ile aso ina ia ta ma fai fo ilele e ave se isi tu e ma fai o nga fai se tu langa ya ia ia ai e mai se lava fo ila I le vaenga le mai UK o lo o watele le a faina a ona o lo o tu langa ile I tu le tau tu plang tra vau ya wa manko e ma fai o nga upload lo image po lo wata fo ile lungo le o le upeng te fai langi a fa apeng ila o le fai se lua fa atala noanga fo ilele e ese la ele ngata ilai I maltangata le ave ia ile ata ai ole angaluel ei ai ole pasinga langa ele e ka amilo ka amilo a but ole tulanga penta ole sungala o child exploration ole tulanga lena ole tama faye pui pui a wa ele nga ka nga ngofoi ile ata ile terminal was why male tanga ta ole na ave ia ia ole wa so wangel ei ai la to ia ia ole la tele la lena o afa o afianga o tama iti tu plang tala vo ile nei vai tau ilunga ole a openga tsa failangi ia ona le afianga tulanga ia
0: ya ne leile tua tu au tapa foi o tatou matua o lo o naunaua ina ia talatala noa talatala noa I o ka maiki foi vai kaiminga lo vai a koa I le mea foulunga o le foi lero o le internet ma mea umu bave ke rinko singa I ka maiki ya manatu lava manaunau ina e awane I fasa se ina ma fainana I fanau ia me fou o mangi o ngila langi o kako iei o makua I ka milo fa soro a koa iei ai ma ma ma kua inga me e se sone a fa ko singa I ka mwiki a
1: I le lua afe lua ono lava ia ia o le li poti lau fai o li poti na maa ua ia fianga vape lua se lau ono sumar fitu o na winga ele o se fai numera la itit
0: e sa wa ia le lei o lo fa wau le ipo lo langi re soka a lo titi lo atol tanto au malo si le net pola le mystics a lo o tam fai ina ia o fi tonu o le tamar sangane a skadi a o na le aele o tu mai se tu langa le leile a vai luma mo net pola ni usila ia me se po io le media po a televisio lo lato fa salla wina fo le talong ya la pe for nga mai ole la ki ki ro ka ko au le wa le pe su sam ping el fa wa ba sor ngai a sia ba no et alo ai e le likine polo le a auskadia wo che ba nei fo a
1: ma nei no le tu lang fo le tiro tilo ile fa wa wina pe ole au a wa a ma walo lunga competition se ma fa yon sa alo ai ole le le fo la na ole la tu pe ma wa fo ile ya ma le tele ai le na ole ha ba no ai ma ke tia ia la la tu fo au ma tele ia ba no ai ma fa yon nga va ai ai ia ta ma ita ai ma la tu uma foi lo fia fia ta alongol net polo e ese mai lava la tonu ni sila ola la tonu manatu e manga ia ai kasi ale au mai ni sila e kau va I le competition le tonu o australia ina ia tele la lo la tonu foi sao foi le ia ke au ia ia ka kau mo ngome a wa o tsi lo au ia ia pe ole au le ole foi ma walunga la ma foi I au net polo le never time ia male season solo o ia time le nei a le tu fata singa foi le o la tonu points
0: ai sa le ia ia le na so ne va ngra na so le o kere kere loa kui ni poti ni maura kapo kala me li ko kere wa kai masi ngore ma ke ki le I a maangi le e ia so ko nga ia a lau titi lo antu le e lai se ne mantu lango ye kere lo pala fa wopi pe inga isu ingo le o la ki kiro le council I pea
1: o le o tau ma fai fo le to ilo ilo ia le tūlanga le na ona o le tūlanga o lo iai nei e fai asi fai ngata fo ile ona tau fa apalengi onga e maise lava fo ile tū tau ile se le ni tupe maua ia e maise fo o tupe fa alu mo le tau ma fai nga o lo iai ia kako ma ke o ia mokoi o fa ngong o tawai a wa ia mana tua fo ila o mea uma nei e tatu tia ngai iai e iai lava fo I ia fa lapu tonga e iai nisi o lo o la tau fa atupeina a fa apela si o ki mai foila nunga le trust ia ona fa pe na lava foilea ona tau fa le tonu atu ai ia le operation o nei vaenga uma a wao mea uma lava ngei fa kingo lava fo I sele ni maua nei fo iwai asonka kou kalungo il fa le kongo le moana o tu ai nga til va ai nga la fa pe na e tali tutusa I lava fo I male tu langa olo ia ile ilo I longa ia ma consultation si le taimile nei ia mo maketi ia mo tato
0: so ia okay So le la le mo tino le tamine ne wa pe reporting on my our plan ma ma wa council le tau ti lot.
1: Yeah.
0: E ona sui ai le tu lango e wa lango ko ke le yo alo fo sa mo I mean le maro le tunu e la to stalls e.
1: Yes.
0: Wa ma no sui fo nai se le ni mo le. A mo la so sa ni dai ai nga fo I ma ta tu ne ba ke mo ko ka ro si fo nga. I shot. Sorry. Si si va I fo I ngai ba nga di e so sa ni ngai ai nga wo le.
1: Yeah.
0: Ba fai ma fi fu ko fu fu ngam ba ori. Yeah.
1: Yeah.
0: Ya le na so ne bangana na na ma wal ta to proclaim ne we tell me. Ya ai ma lo fa fa tai. Na tino la mo mo na fa fonga ne tembo ta ya se fa im fa ri ki wo ma ru ru ka ya so.
1: Yeah.
0: Ma ru ru ne ya so so. Ya le late fu lo na ma fa lo tell you la fitu. Mai ani so fa fi fanga la ta ya. Wai no ka make you wanting kongi. So my name. Think a minute. On top of the time. For this, I'm on. Let's really put a mask in here.
1: Yeah.
0: Low level for 35.

tino pele ia wa mali time ia mailo wa alba tino lima ta wo fa to fa le ta ma ro le ta ona na mo le nes for ile mali neva yaso ai es from talang wa le to ta mari lo fa fo mali ne ta mali neva yaso ato ma ro be fa le fingalo ma ri la va ne yaso ma ri fo le nga to le tino fa o ba yaso. Have a pleasant weekend. Look after yourself. God bless. Tafasipo.

Si fonga ma li ola ar si le fanchu ola chau langa va before ele fa fi fianga mai le mafu chinga band ele rivang ola tau tala toile ta to maf tanga ele nei fo i vang ola aso e da o se fulu ma le lima mi le chau chau ni le chu lai se fulu va a manu manu mai wing ola tau va ia fo i ele to un mani ane o wanga i nisi o pitoro ele rivang ola tau ia fa tala fan to wai lau mai mo Malau fa'a funganga fo'i lirivaing o la tātou tautua fa'a wau a la radio Samoa malana porgalame o fa'a ngwaina o le fia fia mai show pe o la tātou mafuta I liriva yaso ya on nisi utulanga le maru fia tutalinga ya te tia Moli rifa mahala mwana fa'a mtai le tautua fa'a lua le sunga le o'a o'ya tawai meni fa'a pefo'i ya le fionga yangal malamana Natasha fa'a lua o le tātou ma lua o le tai au e pe o la tau mafuta mai ai Ya maila so fu se yo lia maila so vi elo na lofa ya ele ai se fa le tonu ya ele au na nga foi ya mi se la vale ni vai tango le pepe si ya yo fulu ya male sa wo le manu lu fa si manu lu o le ya ta ya ele to fa to ta o le savili le pe ona fianga ye ma ta to pa a ole la sa wo lu nga male tala pe ona fa fu nga ta to tala I vai fa no alo fa pe mai ya a jele fe malanga inga Ova Tuma Leono Sefulu Femalanga Inga I Wellington Tonu Waia Wellington E Leolo O Tau Fiai E Apolo Kento Maiaile Siliam Leono Sefulu Flights I Leso A Faina Onana Fua Fuasa Malanga I Wellington I Leso Famaia Le Kampariva Lele New Zealand Bole Jetstar Lele Ia Le Manu Pui Pui Ana I Lo Le Tau Tongo Fitia E le ma fai una fai soka ko loko le maru lule sa ma e mese lava. E ala tau fa tau tau sa vil. E o e fai si tele o tātou wafo. O fe malanga ingana e si I whakar kat. E wa le tele o mefa pene. A kento le tai au. E a le ole a wauli e faa wa wai olo na winga ole fiafi pe ole po ana nei. E a e lava pele on sai. Lava pele a e o. A wafo e ke ma kele kele. Ya waile ya before lo fiat polo fiat sa foi mai willing kong e au kirang ya ma me ole a e shaki shaki ai lunga ma e le fi ya nga ke ya la ya le wa ke le ko le maka upu a le macha upu la chou ya ele mo se sina te fa ton ton fola wina ya wing ole ta ya ko e pa wanga ole mele le yo ya ya ka ko marmlama e wi ola e ya ya mo meo o afoi meto tia le tunu o saina le a fia fa aki muaia a fa aki muaia le la kua kua o fka o file fanga ilunga o au le lang a o le fa tonu tonu fola wina la le mele o le savi ia po le fa po le matang ia ele ai masi shokako e iso na malu si anga e kao fia ele da me a wana o le na ia faya le langi male lalula e pule ele nga me a so o tatou le nevaeng o le tayao ia on sa Michelle and Tato, we are Fayat Awala, Tato, we are Fat Sino Sino in a Tavali Lung or Awala.
Ya o tatou ia e whewa i ma ole la pish ya wai lele ia le la pish i voi lele sau le am o le loli a vak la pish i voi la lele o mea aia tatou o soi lalo o soi lunga o soi lalo sau lola markimu marmaluru sal ya tante alofa antua i le avilor ya wai ngao ngai amara ngalo umaka o soi lalo koe o soi lunga o soi lalo e maa ngai avola ngalofa ambalo stino la tuk e maa ngai ala kemi voi lele o lai malu ai le banga yer kimile sa wole malu rumar jimu male male savit ya wa kiri nga nga kala veloria yo ya ai fa malo ko ile uso ya pisa mi no le ucha e oi ka u yo a lavangi ka ko pinska e ise lima le vayaso ya wa lavanga a se furu wa kiri ki ya wa ma ka vu nga boring le vai wala vayaso wa wale ka ko la kapi ya to ya ole la kapi liki ya mo le cha mo sanga li pola lang yo so ka le fa nga so ya mo cha longa fu ya fa nda wi ya onga e pe ona a wa ya tri ta to ma tu fa ma los wa ile le yo o fu ma fa na fa na lo o fa timo lo fa ma lu a wa fu ke anu ma fa ma lu ah e fa ki me ke me le lo fa ma ya wa ole sa wo so vidi le sa wa hi ele u mi ga pa sa vidi fa ma lu e ko ka ngo ko ya o aso ah ko ya o aso ar ka poli ya o so ar ka poli ni o ka ko fa ma ya ja lo si ole dai a wi ya tu ya na ya ja tu wa lo fa na fu ya onga ole ni ya so for wa le ya to lo ngo fu ya ya onga ole ni ya ve ya so le to mi ste on to lo ngai na fu le ole kwanta lo na lua ai ja tu ni ni sila fa lo ngan tu ja lo fu ile si ya so le ve ya so le ya ile va nga le ole o ta pe na ina ya mo me fu yo fa se en ai lo ngole ai so ba me yo fa un ole ve ya so ni ole fu to lo ngana wa onga Alifa nawi Australia ya fa chalo fa to le malol giant o tru o lo la no pa pa ai Australia na fo o tu tapena mai fo le le tu tu mai ko ke fa se i ia mako mongo ai sa i le lol south island ya mi se fo i fo i fa fo i le north island ya kapenga fa le mai ma manta i tu le ya le tu langa pe o le yai wing o le chat ya o langa nga sioki le aisa ile amaka nga lewe yesu ilunga ole maunga ya ale ima ita watu fo ilele le aso nafi ma le poa napo ya nga wa amaka nga makuasa wariko ulumayo le aisa e pe ona tali tali ya ila tau ya ulo ufa atautaya ya no fuanga ulo ufa ase e fo ya tangata ta fao atu ya pi tunu oni sila ya e fa malo atu ai matua inai Australia ile lava papale male ono saifo ita pena fana ile tai au male aso male fo iwe yesu ya wala wale au tawina o la tuma fufau ile a onga epi ona yai nai Australia le utu ua ya petu ua ne ila so ya afai malanga mai fo ine ya ili usila ya wadisonga maya iyo ole afu ile ngor kusa kike fo ile le mayo i markou sa te kama suka laki ya masinga pusa ula fo ile ya onga manga ya le orfai ngamala ya le le yo lo che vai a chulo ma futo me le uso ya nicole we ya ai longa onga luer ni ka ya wa ya nga or ki vi ya nga me le fa ya fa ma lo to im fa tan fa tu le ni vai ngol te ya te pina me lo fili market yo ole ma ta fa yo ya oi lea e fia maua se o loa po o e foi ya o le fia fa tau e se lau o loa o le fa a mau le le ilano lau numera tusi le le ilano lau fili maketi ya ma tato ye tau sa ili mei o loa ya avifo sa api ma sa pen ya na fo le le au ta fo le le tiopo le tv ki ki ilunga ya ma fa mau mau le le ilano na pawa nao le tuwa lano le tato polo kalame le fili maketi le ne ta heo ya fa mau le le ilano e vala au mai ya fa manulu watu yo ele o fa mawina e mato ya tatu o lo manu mera le telefon ai a uma vorka ko por kala mail charles fun malchas ya na mfai foi lena ya lulu ngol youtube rewind nga e kuorka ko por kala ya ona e to fa fungale ya ya fa pena foi lu ngol facebook alu to e ave to le afai to la mo mua ya le tatu por kala ya ona e to fa fungale ya ile Yeah, my woman, page over. Yeah, Lena, at the talent to the tattoo liner, yeah, on the Evra Milema, Milo Filima Kitchi.
Yep, we say hello for your name. If you remember where you should take me all the time, eh? I felt the yanina, you tattoo to mamma, to them, and to all for yes, you mallow, see all the mallow. Yep, Malay, Savili for the divine all the time. I see the uncle Alice Savili. Oh, Wellington, they asked for it.

0: ta we ele si tan cho bra ta lofo.
1: Ta lo pala va te ma.
0: Ma lo le soi fo.
1: Para tole le ki ke ta e ola u. Poli ma ki. O mo le mo me u vida bi bai.
0: Mi
1: ma ko ko pa me ki. Em fa yo mo la ko pa ma nga vida bi bai. O so li ma ko sa nga yuma. O le u la va ka pa ma le. Ma le u la kengi. Ya se rau ka ala ka o le wila sa ya mai le ka ai o lo mo fo ya u pau se ma
0: ya
1: le o la o ke ya mo ma nga ba mo le du au pa ka
0: ya
1: ar mo pela la ke fo ni ke bala o mai pa ma nga o i ku la bi ba i o le o lu o fiku fa ti ma o ko lu o lu fa lima ya o le
0: Pa kaila va se un bang mo le avango. Ya le leia manuia foia fuanga mala singa. Ole nei foia fai unga ole va ya so tolu fitu fitu tasi lima i tolu. Tolu fitu fitu tasi lima i tolu ya le tan to mera. Ole down lo tala to mo le tan to fili ba ke ti le ni vang ole town but tua. Ole lo e fia ma wa ole lo e fia fa to ese. Lo vola au mai lava ya na ya lo ale o e male ato. E au no a mase to to. Yeah, it's a male that pulls for a alway so to Leo Leo Nangana the time to one a little Mole Payam the man all the time to do it for your four. Ilia so for Wayley Malay for Yaso for Wayley.

0: Tato wanga yatu leisi ya tato filimakenti talofa. Talofa, ya, talofa, talofa.
1: Ia, ole, amolmole ze umangu, ole, olo pia paka waku.
0: Ia.
1: Ia, ia, u, lua u kayak, ulea sea kayak, mani fishing kayak.
0: Hmm.
1: Ia, amolmole, vishisi fia mga awa ia, palau maile o lua kasi, kasi ni malua,
0: Call 1-152-4308.

0: le sia cha cho cho cho le lunga le na cha lufa. Cha. Ya, ma no le soy fu.
1: Am bala wa ko ina ka vale le sa mo.
0: Hm.
1: O wa bu ku wa ku no wa foi fa lo me sa mo ta ko.
0: Ya, sha o le.
1: O ka vale o le ni sa na wa tu o le rua fe dua kas.
0: Piki a pu. Ta
1: po ta ta ka vale le.
0: Ki so pe ping sing.
1: Kisho kavali.
0: Yeah.
1: Kavali le 4-wheel.
0: 2-wheel driver. Yeah.
1: Kavali le la isa moa ya se fa kauli lima su lima fe fa kwa ongo su kilo mika.
0: Ongo su lua fe?
1: Kavali. Yeah. Lima su lima fe.
0: So le 4-wheel le un lo usari. No.
1: Yeah. Lua fe lua kasi kavali.
0: Yeah.
1: Yeah. Kilo mika la la isa moa kavali la e ukuwa yorfali ya fe mpa unga ilo uso ya la e. Pues amo cabalo, cada uno al cabal en la, hizo cabal en menos, fue cabal. Y ahí sí, si me movían al cabal, iba a la muerte, a un hombre la lea, tal moaina, o lo atasi, o lo afitu, fa afitu lo abangono, o lo atasi, o lo afitu, fa afitu lo abangono, o le cada uno al cabal, o le cupes a moa.
0: Limas, fulo limas. Ai a fi fa ka ku ilan si si ngi ngi si lapo Australia lo ngoi nga e file exchange rate no
1: ya ya nga ko ngwa ka ngwa ka u o le ale ve le yai
0: ya ma na yo le ka mo le ya nga le lu ko ma ma nga a
1: ma no le ya la ko me ku yo sa su su
0: no ya ya e fo i me lo ma ma nga pa ka i lu mo fo sa a
1: na ko mo nga ku ma ru ko sa ya ma le sa fi ma ki ki fa mo le mo
0: ya
1: o le fia su era kupo fe wo o tia tia o le kwa fa o le fia ki te ol meanga le o le te vea kuma o lo fika lai nga o le kate fa ngolongo koi o le la fia su era kula fini market nga po me wale I loa
0: ia
1: ia alero o mai e lunga I niu
0: a we ke por e uma lorga ko por kalame an waku lo mal mea la ye ao
1: ia fa se kaya o le uko kera kaka su
0: ia
1: o le po pore por me wale I loa po me wa mol ma I fo lele
0: a fa yung I ke ukusi nga e fia amai amai ya kia uke alo memori ya
1: ia nga o le kuko nga nga pesi ele kuko ke
0: ukuwa
1: ngayro ma ia la ka fao ha ha ha ha ha
0: ya, yeah, but we are linked to him, but we are fighting one of us. So, man, I have with Ikea, I'll travel in love with Sam. I only own a link in New Zealand. Yeah, let's see if I talk with you and Turka Kopikia Puni San Navarra. 2-wheel drive to Sangaluafi Lutas. Limas for Lima Fesa, more, yeah, I finally knew love to New Zealand. Yeah, Masanoi, Levao, the Colus for Wang, the fans for Wafi, New Zealand. Ah, yeah, to pay Australia. Ya longo ingo kau la lola kikif ah talofa talofa fri maketi talofa
2: ya talofa
0: malor se fu
2: ya malor se fu o leo lucy already e la second in shopping e ya number 37 Farringdon Street Glen Innes ah
0: ya
2: o le la fama me tengo que ir a poner caia o before 11 o pa 11 e pasar la u con le fri maketi o con ah. Is that right or something? I don't know.
0: Yeah, so no, you're a polka number free market. See the web along with
2: you. Yeah, yeah, Olela, Olekele, your beds almost brand new. They are queen size and single and one king, and also got lots of boxes of clothes.
0: Hmm.
2: And lots of some clothes are brand new, still in packet.
0: Yeah.
2: Olela, if you fast a local go flea market key. If I open up, if I go every Saturday, you make a kiki kiro, ma fa ka oni la ko ne fa nga po ne fa ila ko ma ke ki te fo a ila ko ainga.
0: O ye le tala I le vaya so anto ah.
2: Ah, if I ngaka le si si vaya.
0: Ah, okay. Lo no inga le tala anta ya.
2: Ia e kara kai au. Oa ule la usau fa ia.
0: Ia, ole al teimi e tala ia o ngafia na ia.
2: From 10 to 4
0: yeah.
2: Tomorrow.
0: Yeah.
2: I am a Ligano local or the donation out the more fat to
0: yeah.
2: The other we owe a map with Fangalele.
0: Oh, it's a low fight.
2: Langalena could have a container. Yeah, I'll come a car, you're living a container called Java Waffy.
0: Mad yellow.
2: I know I've got three containers load. O me ala I kua, ma me e kongolo o faloloa, lango fie ensi lo o faloloa.
0: Okay.
2: Ai te ilisi le faloloa fa mun mole.
0: Ia walele o nga fiala o le yaile le tato wa mount.
2: Ole kolu situ.
0: Ia.
2: Farringdon Street.
0: Ia.
2: Glen Innes.
0: G I A.
2: Ia ia wale vanga ingeiro falo loa. I used to be nga yaile si fal inga coffee and kai.
0: Ia ia.
2: Ia langana wo sal auti nga le faile peikui ia au no falo loa la le.
0: Ia.
2: Lengo fa mau kuai kua. Ya le lau ke mga sa mga lo so ya fa yesi si me la ngu fa ngale olanga a.
0: Ya
2: mo sia la ya la ngale mo u vi ringa ka posa. Ai fa le un mia la mga un mia la ko o se seling.
0: Ya.
2: E fa se le ai la ko le la ko le sto mi sa mo wa wa ke le la vale o ke le ke le lo vai English. Ai lo mea lai mo e lako e kere donation mai la umiliongia ma kamit o mea ai o lava lava
0: o le extension na lai mana umia na la fosia o le
2: extension na mga umia iyo e au ai ke vele lako fangua ngai kua
0: ma liero ia wale lei tina fa abtek tele le fso tai mai
2: Ia,
0: kaftai lava. Ia, manu ia fuile fai unga liwe aso e misi le fai mui mui. E se le taa wole pia ufa lungo tu fuile le leo na ngaltina alia. E na te leo avea le se le ni leo le amaua. Ilana filima ke ti lea tala ili taiao a taiao. Tele moenga, eo ila ufa lungo lungo atu malava lava. Tolu fitu, Farringdon Street I Glen Innes. Tata unai alala ina. Afi yonai tau su e samue. E leilo afi yonai na ele tau se fulu wa tae ole tae au. Se yau lia lei tu lai fai le fiasi. Ia ua le famai saunuang al tina. Ole se le ni leo le amau. Ala va pele au na lafo yo I Monik. Mini tau po sa. Nai na I no fangai mapu I fangalele le. Tau si aina yon tatu tamama tina matua. Ia onolo o tau fa a te lele no fang. To tele te mama tina mantu o le avantu yoi tausi. Ia ai amu ia fu ila to o le ma wala vano. E no no fuai tono ia no fua. A wai e le ise me ke pole. Ia na o le an watu wai tuto. Ia faila ala waki le ise waiting list. O lo nawi. Ia wat tau fuena fa te le ia. Ia fale fu ia no fua ia. Na yo tatu te mama tina mantu an talofa.
2: Ya,
0: tafta lava. Ya, le late man we are fighting one of us tina talofa.
3: Talofa so man.
0: Man, all is so fua.
3: Talofa so so pa ko lo pima ke tiole. Ye no posibilita me ala ye fitiki.
0: Ya.
3: Porque yo va que tiole que hay power que va la sala y todo posibil se va todo.
0: Tu sei già sita no mera fam bol. Ole
3: ho tassi di moto. O di passi.
0: Ya, le link va tu tele bana. Ya. Avevo
3: modo ona e mama, ho papa bete mana ho. Ya passa con uno no so basta.
0: Ya, man we vol va un ole, ne ya va ya so man we le anga tu sounding a lot to va un ole va so talofa. Talofa luan talofa tolu ya to fa so I fu. Ya emalanto le tanto pulo kala melfili makitiolo na tobulungana ile divine all the time o tele tanto o lo ya lena mafayona wala umaya ilisia au setasi ufa mwemwe cha walena umaita wina lena itaya fa mwemwe setasi leo tina au lena wala umay ya olana filima ketile yel fa mwemwe ole tupe mw ole afa pele ona lafo yo itangpo sa olo oi oi mapu ifanga lele olo utousia ita tutambama tida matutua ya olo mo miel fa fa popo ina onisi potu ya po le fa antele ina ole fale ya ola e lava mea aisa mo ae ole tulanga na e mo miel selin e toi fa antele ina ia nisi o fale awala vole fa popo ina antole fo ino mero tamama tida matutua olo fa pele ono tousia ayo la antou soifua ina ele no fanga i mapu ifanga lele ya on fapele o se manatu o ina ile tolu fitu Farringdon Street e Glen Innes fa mai ia le tina le ana le tanto ufalele e tatala mai le se fulu e le tai au a nga i le faa i le fiafi se fulu le tai au a nga i le faa i le fiafi a tai au e tele moenga i a ma lava lava o le a mafaile ona e fili fili maiei o le tupe maua ole ole a la fole i sa mo a la fole i sa mo i tangpo sa e ina i a fa te le i nai i a le nau fuanga le a mo le tausia o nei o tātou ta māma ti dā mātutua i sa mo ia o le tūlunga fo i nā o le tātou polkala me le fili maki ti le ringaeng o le tai au se i au lia le a sofo waile o le vanga sofo ave i tele i maua se numera i a po se tu atu si te kango e koe rewaini kuarka ko polkala a le fanu la kiki e koe lo ngone YouTube mo le Facebook maua le neima manino la unumera e a po le tu atu si o nai te tau sa ilia e a moru i e tele le nei tai au e a mawai fa le leia tato meto tino i te fuwa sa vavandi le fai ngole dei vei asu

Viving all of young old Pochasi, Fale and Lily, Living all the Tayo, Maya Kilometre, Makilingi, Taaleva before, Lela Tamaya, Julie Taale. All it was full Malumi Ruto, Ten, Ele, July, full Maltasio, Lanasa, Funga, Ela Tato, Toto, Soto, Tongo, Telfo, Matala, Talonga, Lagana, Britannia, Lady Tayo. He linked to nice full of Malatasi. I'm for your nature if I fung a sissy on a front of Ponga, but I'm telling to like Tassi. Elia Woli on a soul. A little to my visit him on for your little man along. You pull it out for believing it, man along me long man. When about your lane who support. Ele tai awa na leila o leo te vai atu fa fo ia o lo o savi de vili mai lava fa ele te mino sa wiyo o le makua malulu on savi ele se sa vili fo ele te ta alo alo hai mai fia malo e pa o el sa vili e vai vai le dei vai ngon le tai ya o le mea lale ya a fai o nae fi malanga ele tai tu tro ya vai ya nea o fumafa na fanao stoi na mazilo matu Fa ia ngai malo lo sila wa ele se me ka vio vio fu vio la vio isi fo vio fi malanga isa sa e malanga isa sa e work out vio vio me ngai mama ir ko ingo malo mo kor ka vio vio fan le ne si avan jan van tu le ni vang all the day out before la u ka maleo ai fo tu vive ben yoel lo fia ngai fu manga lu ngai nai le a you glance stitch my lord si sil my lord fan to to ele le yal sil sila le angal fa sil jan van joy fo ile so ya Terence Hankin lo fia ngai fu manga lu ngai le ya so for rile ya my lord la bali le fo lo le no sai my lord fa ban los fa la vlam mo tok chielen to like my nai Venezuela ile so na Olea olo o fa pe mai ai. Ua o antu le sel nau vanu sful mal vanu. Ia le o fa iu tanga ta ua maua o la antu tino ma liu. Ea pe I ta iane. Olo o fa a wau ina pe ona tau sa ilia ia le to te leo nisi. Ea o mai I le te minei olo o le maua o la antu tino. Ia pe le o mautino o fo ipo ngā fia la iai. E tanu mai le lulu ino na ma fui e. E lua malo losi e mo le telo isi aftershocks e pe yon e falo wina le to tonu le tru o Venezuela e mi se lava le tu lanta ile ayo Caracas ile aswa nafi e a mai fai mai e tele ni fale ua fa le ngina a o fa pele on fa tupe tupe antu ngā lue ngā le au la viai e ina ia fa pele on fa sawina ai ia nisi u tangata E o mali te mirei e o atu I le se lau vanu sun mal vanu pe tu lanta I le lua se lau tangata. O a fa pelea o na mali liu. E a mali to tele o lo o tau ma fai lava le au so swani mua mua. E a mali au lavea I tau lavea I mai la tau mai vaenga o lo tau mia I la tau I fale. E pe o na mali pele pelea I fainga ala mafui elen tu lai mai le aso nafi. Ya mai le ngata ina ya le fino mero ilato ele ngata ina mali liu ya tanga tafu yo lo tau sa ilia ya mali tuani ila tu ya tatu dalsa ya ele ngata la ole wa mafti ya fo ilia ya ai olo mafti ya fo ilia tu ya ona olo na tomau ai e pe olo tau e ave fa manu si America ya nisi o no fuanga olo o pamuina ile swa E pingi ona sa umia nisi o kampari Amerika I tausanga umavai. Ia, vetango fia tu lole malo e fu Venezuela. Ia koe ave ala koua ele ele. Ia ma vantua I manapa musua. Ia lela uto e fawfa malo si Amerika I li temilele. Ia ma lato ufa pema. Ia ele aila o mea koe kingo ma kou. Ia lela koe pula I maka. Ia e tano faina I tangata lau te. Ia o stasina vahenga e pingi ona tula I mai. Ile fa malo lo tanwa ine ye yo se tasio sui ko me sina lo matanga al wenga leo leo le matanga al wenga leo leo ni si na va pe ai fu tai tana wanga tai ina ye ni su su enga ini to finga ma ulunga lo matanga al wenga leo leo fi tai only time ni o lo o fa anga so ia le su su enga fo e fa to tau le ile ali ko me sina o leo leo o lo ya ile time ni Nelly or Richard Chambers.
ya mai leo fiona fa ilo mai leo leo po oleale umi chanu ona fa nga solo ya le fo isu isu enga fa tatau ile ali komisin na lom changa lwenga lo ya ile temile de ile so na nafi sa fa ilo mai ya ile le jo fa va malo ni sila o lo ya ile su su enga o lo o fa ya le fa tatau ile ali komisin na lom changa lwenga leo leo ya mai o su su enga o lo o fa tala no ai nai fo ya nisi o tangata o lo au ma wai Australia o le solinga tu la fono e pei ona masalumia e le o se solinga tu la fono la tamaine o le solinga tu la fono ua faisi leva ya e mana tua oi o tofinga nei mawalulunga fa pea e o olo yele tangata ya e mafaya ona toya wili ili mava ili ili uu mamia sa e faya a o aveai o e matangata tala vau ya mafatoa aveai o e matangata matua ya e pole ale umina taluna e ngalue i tono le matanga aluenga e faya umamia faapena ya ole melana lena ufaita watua ole faimai ya na malanga antunisi o manu le manu e faya ni faatalo noanga masetasi o loo hau maua i Australia ele uta wa maipo nga feo Australia lea safa pelea ona faa taunu inai le na faa talono ya maa safa silingia i fo ise filangalo le li i minista ona matanga aluenga o leo leo i lea lava tulanga ya mai safa no le li minista o ia ele iso na manatu e faa lia ili temilini ya ona loo faa nga solo yesu su enga le matanga aluenga safa pe foi leo na silingia o ia ile tulanga pe ona yai ya lona fa tu tuango le kom sinon mtanga albengo lo yel jimlri sa no le minister ya Mark Mitchell ya olo tu ma pelo na fa tu tuino le kom sina se ivanga na wa mai a yel su su enga e pe ona fa nga solo ne el independent police conduct authority o ila tu yela tu te feya ya za su su enga fa pe ai wingale I tu manga ila tu olo nga lui tonu le mtanga albengo le le I to tonu o New Zealand. Ya ole winga la ngarkala. A pia fo yanka I kai ole a uma il sui kom sinale fa manolo. Maile matanga al wenga tan wene. Ya ole bi e folinga ma. Ya ole a o on tu le tanto mtau. Ile fa ululunga ole fo I matanga al wenga tawa. Ale tanto malo. E tan waila lo fa tasi maile fia fia nani. Ile polkala meo oimala tu la fono. Fa tasi mei fo ile sunga le nisantini ile to fai a tumbo vau siki a shu ile polgala me orga ngai fo fai e se I fili e kuye ole mea e ari e e fa pe I mele la kokom singa la yer kimi e wai e le me venga e pese mai o le tula fono o le tula fono ya a ole ngasa e soli e fo ile tula fono ya male mawa iso fa salanga mai le ala tula fono I tas awa e kasi ale kula fono e au fia umai lava tatou e ese mai la su su enga fa tangata savi e ale su su enga fo ia na mutanga luenga o leo leo e ua iei fo ilan tau tula fono e lima taita inai ilatou ila latou matafa yoipo a latou ngā luenga e pia I o na fea ngayai o le temi lawalu sifun medu teo tae nele tu lai sifun wala tasi ila tau tua fa awam ale radio Samoa tasi lima I vatolo a moi au kilani tasi ono tasi mala tasi fa moi Samoa Malawanti ya pati meki lema futo mele rivaenga ole tatu tautua.